0: lahat.
1: Tagalab ka rin, no?
0: Apalagyan ang patun ni Sinimalas.
1: Tagalab ka rin, ano mo?
0: Patun laute. Ngayon ka pilaw, tagalab lang yan.
1: Yan, kataku. Bay, itong kita tukos ka, nagpapanggal kita sa tukos niya untuk malam to. Hello, sama-sama hindi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Abdul Rahman dari Kabung.
1: Ah, Wang Kabung. Ah, Abdul Rahman. Okey, bang. Dua pantun, bang. Ah, macam biasa.